0: mashafu vamu.
1: Hai musherie, unashatira rekena kule tena kukwe.
2: Aha,
1: inje drami.
2: Ni wambu ni akisho rapide.
3: Wala, akisho rapide. Ele njano peto.
1: Ukanywa kai makasha. Eo, kande mwa mbira ule ya atako.
0: Erona maya ula kuyo. Ni wambu herema mpangu.
1: Ende chile rekena kukule rako.
0: Nyabanyabuni ya vute mbwe gome benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere.

0: tukawa sima muka tuta ya matu yu katambi kalinga kana kanusho nguluko chikushi. Tune mundipa kumbri kumati uli rumusivuo munabwire wakana bukira usana nere lua usana vembeka mbeka niri aljira nibuwa ya kasera kubakola nabi kalu maturutire
1: eshangulu eshangulu
0: tune mshibuwa chuma nuko miachilibire erebi hauro mumaniri wengamiro erebi inangata shia kuna manda kena bali kumalua naho abali bahimbani bani mwerebi wakabu wane wakabu mrandarako umu Luhu sunzoba matasha musunzira okuilwa oku shunyamutu mubi suwa ebebeni
1: Eshangulu
0: Tunemulisha wano kumiazi uvunya hasa tuka usumubi ya suwa ebebia nangu Kwa mikola anu na matasha bianga kasubira na wamu ya suwa ngabini vi Enyuma uvira uvijinji usana nerebulari uvunya suwa ngabini
1: Eshangulu

0: Eshongulu no wetu mosandu nzanzu.
1: Mwana tu maybe will call handle luko moli shongulu akabole. O musibo wa muna bwire akanasuka nawo nakana bira na musatu ofsana ne rwako bika kulishwa ku imbani bino mabota menya ere kwa mana ni miti libiri amulu abakasuka nabo ibabale o butrapanya butrochi abakasuka nabo ibakebane mu kwa merera imiti iringa ine yi nawo hanende miti eyo bakasuka na bakatuteno mulo bandu bakahunzanga wa bakakololo nabi bakayikushufimbo bakatuteno ebine betakataka bakasuira wana meambo kalo mu fraction kwa nane miatse ele le bola metre mwindu wa sibinywa inakatuteno kwa nane miatse ere nge regalwa galwa ne regalwa galwa abaka atenga mu misinga hini yi banatulere iba sungike ibangana watikibwa kondeno ani megambo ayikasuka nayo ayikakwa merawa abushi abangakola enabe yoko bande metre muhindu wa sibinywa uweredo inakaga tulo kuna teno uko mene mia tili vile chirunga chini chiche biriru sana ne riwa ticha baba regalwa omugali renibwa china tola rekumbe apanya utuchibali chua angakola angachichahe tutu wa metre mwindu wa sivinywa okumugro wa rafiki.
2: Etortire rerevya ene bandu abakatubika mu serikali kuche abakatubika nga bandu be serikali abaka tesabande bangana laki yabo kuche bangana ali yabo mu mafikiri wabo psikolojikima yani bakaba mbo wate somundu yo fizikima kuche mentalma erite somundu yo fizikima rerevi wangana mwela kishufimbo kusudi babu ambu ni tortire kumbe yuri akolabi inabene na mundu aneko butukibwa leta kuche katumika nga mundu wa leta changana bya chitunga chabarele kuche tuni na mundu na yabandu banacha indi ombo yuka ongozaho oyo yuka bwecha musho cheyo ero asa ka la yo mundu kunde eshirika bitu kusudi bya tortire kumbi wabi uri akolabi uri mo owe uri akolacho uri ne lengo eri kutuka mu pesa kuchu wabi ne lengo eri kutri abuwe chire e tortire eshirika bitu ne kosa ikalire kunde bakabwa mbiri imprescriptible yani omundu mabi tortire akabi trevet sibangabwa kunde hama biche miaka menene vya mahwereyo shande shasha anomanga shasungwa habi kwa miaka makumi mbili miaka kumi shanga shaka kwa mbiru eshirika buti ye ye chene chiro ukasha sunga wano mwanga biha veru kwa miaka mingahe kumbe tu ukahamba wa ewa tuwero kufatana ni shiria lakini ritu kwa mademi li vende mpaka lelo aneyo lakini hanemu vyanga kapungu kahake
1: no mia tira suru mbye suwa bibie na tulio mbye suwa wanga mangu ndweri ya wakata no umavela mirobi umabe umaa bibie na bahimbani mani mutashanga bakalo loko wanga nga mbye suwa nga vini vini mwati yoni mshimwene suti sivile ibu pere ikali ngikana yangu kweri nire iketerangu ko maisa ane mutasha saka suwa nga kera inyuma uimi ya kibiri ye waha waha ne butumbu tumbu wa malua awoke buna mulangiri kubi sunga wini vi na nyuma wa wanduriti buwa na banalu Samueli kaheni wesoti sivili na katu kuna teno hiri cho okomiati hiri ngeni government hito lere yale bianga ikenda sakana na bale watri abanga waticha kuhimpebe la merobe umabe uma ebe ndi mubi obu hungwa mwebendo na bale le nende miati mungi ya luya leta na banga ngabo buba sana ne ikitu chewe echala bekungu ya suwa kabine biyo haba kasuka nabo iba bakalu herumu chisuchi niliviyango kose chirebu kolero sana ne melele bane mugilusha yu umula beraka irake pede DRCS baka duteno iyi yanabere biya haba kasi rumu chikumula HFPP Freddy hao mane MCLP baka duteno iyi ya nabere biha kuibandu basatro ababa nabere leti mwene mwene nembodu nguma jine mwene vetu kiro baka ele teri ya wakulu wakulu ave pide DSR sese baka tano mama levia kutakuwa abo mwuchi suchisere wukulero baka lula kaira akanga utichabo wakuleta obote kane na abo bangana tulera mwubi ya wakulu kuwa abo mwanchi yu kasuka na abo mwakana langereka ngoko aletula uirike masenda kutuna wakana hirira yabo ebi papura ebi kakangana yabo ngoko wa maku chabo nyaribia iba ngana sungika iba ngana shia hiru mamikolonga bande kundeno esi bachere mumiate ya mulele hondi mwati wali biri ngoko wanaba katula ngoko umaniri wengamero anabata shaholu ngoko shandishaka itakalu meriru mbiro Natural recumbent and Naka, the Biava Samba, and a bacal of art, and you and Nanga can't have my yellow letter. Who will you teach her? I call him Panibalo or Cova Holumbia Sugini. Metra, she like a panga, Nukushundulani, Nokova Quaker, Havashibo, a Wigira, in a true cratern, no much you at all. Now, Jose, Cafunali, and Bere, Inkiri, Mumurube, Alibaye, Wahe, Candiacalia Navo, Nahe, Navahe, a Candiacalia Navo, Motikaye. Umubirisha se akamuta tandala na remutema atena no ekiba pa musika kone ke buya kitole kuno na hotse ubusike boleta kumbe bolangirike yi na bushiba byana mahama uma awereleta ubuta kana no giranda oko bahi bani na muluhande lweka sindi mweria na yubai bani kuwa ni mushimo mwanzi alinga uno yu iba kabyanera mahana rekete rangoko beno anona mutasha kola na mutsondo ibanatasha tubutia aba kasuka nabo ni banalu babiri mushitu yebeni bakatano mukolo yo mabe holoma biyi yona wana yonga natashamenya abari ku malwanga pamabula chahe ngabanga shangala na kuchahe ekengana woti cha batu tayi insiwu akatula watano ono atriba yenga ngana shatrenga na banyaronda M23 abakini mukabunuke lubero nita shilibyanga kante shikacha ekyakata balamo chatse naho ebiyi myase yobakamutandarako iluluka sende nandambe nandambe. Noko endi miyazi ikasumubia suwa evi nakutembo iketu teno umeniriwe kumina ya nakulampa. Wanabianga matu kakundu ikirisha mibiri ya wakasuka nabu ni wa chef de kartie abo mkumina ya bulamba. Wanu batarera kumotinga unu yubi abiro muna ni kumukera wapia labire. Wanu wakasungera wanku miyazi ngoko waba kabye no burangabo harera no butakenga no yiringa yilabiriria ya muhanda n'ingingi banashereto ndeka area administration ngo kwikagenda kandi nubanashye biri ku butuki boko wabo haringo munya kongo yasika munya kampali no munya mukalangirwa ngo libo tuteno bayali mu kote kuko ndeno mebera iko wabo site shimwa na basondolya naho emyatsi kanata bunda bunda ikanata yega yagite na ese halina katambi kiri utino vanga tasu mbano mutu ni utino vaka ya hatu lada tasa vane mete mete katambi ya kasi karatabia waka natu kumotinga unu yu awali yulukundu ikalu mudivizio profesiale ikali bimiazi ya mwese ikali bia ikatatungera rango ko haba kata vala makartinga wana vanga muba nabi yunga mama tatara kumotinga unu yu ili chuse halina mwati wangale kibwa iwa ngana minye chere bolenga kwenye nenga banahwe roloba anza ili chuse chilikiri hapa kuluwa kuluwa iwe tuetano kwa meralani miyazi liberation rondeka kwa kumu setata kwa merelua umu amiruluwa mutirishe erishu ngilo mwasangabe kuwa hanesho nzeresha ngala wamu niriho lekele mundu ni miyazi ya nganaleka na mundu na ngana ya hatulera na hiri hapa kuluwa kuluwa yuluwa viru mwati ngono iwa tano yitirifo swele swende umunya bolamba asubiyo ko muheko aliba changa shakolanga chichahe abalume bakoli mibiri na bande chuche maleko teno mwela berenza kanua hili abia hile kwa chiku mo mo chero cha mwalende mo chanaka ngenile kundu wako seha chirindu nirishe watano vandu weba ni umamaka wawirishino wahuhule mibiri eritu kumoche muna wire kundeno wapano mwaba sungire nyoko lume uku wabo hiba wanya divizio profesiale haba haba lirire wako chiku wabo wanetu sale kire shungerako eshunguru sikina kuma kuma watu kashima gushe makai habusana ni barundiriashu ninyimuka horekerera mukaherande kembotesa